0: lo kahit halir. Kaya patatang mo na palipad eh. Magkano'y berpali kahit na nabubar. Maturuhin ka dya. Ika turun siya. Let, halir.
1: Boston, bakayim. Kulo na mong kapay ng ngendong. Kamalikim. Kulo na ipunta ko. Boston, swan breaking box. Pre, niko trahin na kurasana. Kulo, sama na sabak. Pakayim niko. Nibalapat tos na mong eh.
0: Oh, iya kami. Lagi jaman na yung puto ninyong dikek ka. Dasi kiri ka lagi. Ngarap. Sapa-sapa, halir, halir.
1: Lah, kulo. Gaysa niki sabak ang gurang-guran. Pakayim. Kulo na nung ringin ane. Gari kulo. Pakbo, bade. Parang takulo kung garap na sama eh. Malas parang ni ambleng orang na na. Pang Sudan. Ngayon ko lang, gaya lang. Mapamabon, pakayin mo na. Ananay ko lang, atos niya, okay?
0: Dana ko si Rakil, sir. Huwag ka bocor ng inanay. Ito kong di, sir.
2: Oh, alay, kaya kaki dalur. Nandili mo rin kaki kaki. Padunarap manyat kaya Rico. Padunarap manyat kaya Shin. Sarwis, ngembal kuningan. Kaya yahay rin, kaya diswiswin. Bangat, nakakidalir kaya ya. Kuling atos, kalori, tulurang genah. Ay, kaya ya, apa ba diomongakan? Apa ba itu, oh, berulakan mo gara-gara menkon. Apa sila nyilimurakan kaki kajim? Kali nga ya, apa? Aku dulu jam rolas mengge. Orang balik-balik kaki dalir. Kaki kajim, meh, selekar pirit dan. Aduh, wis orang betah ke ya. Jangan-jangan kepengen ngurak, tapi orang kepengen nak. Ya, ngurak kaki dalir, kata nonton diriku. Dan di akhirnya kaki kajim, meh, gue ya. Udah ngurak ya secara adus.